0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Touba. Expresso ñewatina ak Aïcha wala bi ci Touba. Wow, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax tay. Defal gaaw. Té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Touba ci kanam. Yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal. Yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yeng ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal. Ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéy Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
2: مسرق ميا بجاي خير من أباد وجل الله مسكني توبابا مسرق ميا بجاي خير من أباد
1: إيكا بفهم
3: مات ماتنا باي تبريو
4: سلام يا دفا وحنا سيو مات بو خامون سمي مجو بروم بي عبدوم دكو سيكال
5: دنگا ولام جاي دي وحنا سلاح بوكي بط بنت بنت لوكي بطو
6: ngaxi tukkal kenn duko perngalal mboccor
4: walaf jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
6: yassab xottiku guddal sa goñ la
7: walaf jaay neena jeñu buntu ñu ca bokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
8: walaf da wax ne ku fay say bop fay say non
9: walaf jaay neena setal guma fekke saxam tuyam duma jaaxal
10: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: bëgg sa mboros baax bala nga tambli sal woñ bi
12: la barwol namp boy bajant
13: lu bëgg ci biiru xaban ak ndegu
14: wala jay ngeena seydu bubu ba fa la neex sumi sañ
15: tak takal mbop baxalutung bana
16: lu de bu na be xeyñ buñ ko sulut
17: wala jay neena luy naaw mo neexa sanni
18: wala jay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay re
19: wala be da fay wax bokk budul deg ndigal nek ken munu ca dem barke
20: njaay da fa wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
21: wolof njaay neena ñi mëna ko amuñu baaw
22: wolof njaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
23: wolof njaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw
24: wolof njay neena fini fesse te dafa doy gurum
25: waaw di wax ni wolof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
26: wolof njay da wax ni atub gaynde forlu te
27: ku yel ñay bu ñewé ci de ku yel mbott wala mu bolé ko ban ban na paaj
28: wolof njay da wax ni rango ñi baado la moy sim ci rey bur
29: Cheikh Ba wolof ñay dafa wax ne ku dem ba ci Allah ba mari sa baam tax nga rey ko dama yëne ko suuf
30: waaw wolof ñay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
31: wolof ñay ne la reg mo jeexalut ak mbana
32: Cheikh Abdoulaye mag ñi de da lañ wax bukki wiri wiri jaari ndaay
33: wolof ñay day wax ni ñagu adina dutte jërul yalla torbo atam
34: wolof njaay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok ci xat war ca gëremaalé xamul law
35: wolof njaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
36: wolof dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw
37: ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey kettu yax
38: wolof dafa ni borom ngad yegul borom pagne
6: kunu rafatale jakk fat waxtu warul
39: wolof dana aduna
38: de bu ciire way def nako lalu
30: wala ngay dafa wax ni bare ndox ba bëgg kër gu sedd ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jex te do gisi xop
37: wala ñay dane weñ nga nga bañe ca mbañja xaan nga
34: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mo ngoré di moy kakkatar melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tulaage rangal dara jeex dara laax toy
38: wala ñay da wax ni bu gop atudatul koor jekki jeexna
6: waju ñaw dekkul famu jëm famu juggé la ciosana
35: wala ñay da paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yéme ep la ubbi
38: wala ñay néna ku sax dembu tabbi do ko sami xéeram jambo
30: wala fa daf ne ganar bal ko xébal akku ndax makoy bala xéna
34: ma ngi dañ dan wax ne bopu jaxandey yag na bëttum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sekkel mugdi
30: wa wala fa ñay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte dey bu duggul kaaf rek duggul taaf
35: dafa wala ñay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
6: reub ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
38: señablat wala ñay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala ñay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
35: wala ñay da wax ne nagu dul bo jamé so wu wex da dal
30: wa wala ñay dafa ni sacc budul raw jërul yak say nelaw
35: wala ñay dafa ni
37: ñu laa do wolof yaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
30: bëgg yap bar bu mu la taxaso bu dex wa wolof ñay dañi gor du faté ndek te rusul jëf
6: kuy ñaw ta faso woñ nga mboros ma jagali
35: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
37: wolof ñay dafa wax ku ñuru sa borom kër yek sa dom
30: wolof ñay dafa wax ne xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéelu yëgu
6: waxi wolof
30: xadd mi ngi bëré ko taw te ci xéelu yëgu wolof jay dani degu pot ñak xam ya cey nan
6: photo photo tagalul mbam ak nopi
37: jotan do pot pot xéñ ndex
38: kelim bi su ko lay nga wax waye regul
6: ben nap nen mune su ci am pedd am ci ciuj
38: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci ruun wolof jay neena ko da xel mu raw la gene bere mu dan la bu ngeen xexé mu dum fa la
35: wolof jay dani da sum bu lo bu la ci yore goj awé su ren ba
6: betak tan jël na mi def sank lañ
38: buñuy soow leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
35: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laj ci fi joge
6: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef
35: borom konku yegut borom larmel waaw wala ak jaay neena daan bu naqare gungé du ko defal wala ak jaay neena deratu bop du moy mbagu borom
34: wala ak jaay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal ba mu tadi nga fa
6: ci wal du tepp dom jebet
35: jidd bu mu jebet la dañu doti di ko sof
37: ayal wan ku ci wato xaj bo da nga wessu mustafa
35: mbojjan fu mu taxajo do wer te tour di wereel
38: rek reyna su ñeel waye loxu muñu ko
6: picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw taal bi
38: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
35: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siro no rog mous mousit no rog siru te gis nga fi ne siru xablat mous fa upp taxaway ci kaw waye siro gëna gudd ak la tawar ak mous ci bappam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko sul te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
6: yo xam nga siru le
35: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
6: man damay deg ñaar mi deg sandax ti deg si ndax di deg beubator
37: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
6: legi ñom ban jam nañ wara nen
37: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ci deugar wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci jarab yi dekk nga di ko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoy
6: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Sall suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama don suñu ngannaay ñu war ko wagar pa du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wala mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Sall mo lay dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
0: dama la ko xamlé ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamlé ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamlé ma wax do soxla way kat ba go tipo.
1: Assalamu alaykum mbokk yi téla di bér fukki fana ñett ci dél hijja muy wéru tabaski di fukkel wér ak ñaar ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñaar ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fan wéré fana ak ben ci wéru may ci atum ñaar jundi ak ñaar fukk juroom ben fukki fana ñett rafetul dafa bok ci lim yu fatti ñaanu bis bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ku len amel su nekké ci jafé jafé muñal len ko su ngeen ko bayé muy sarax nak mo gën ci yeen ay bu ngeen xamone suratul baqara aya ñaar témir ak juroom ñatt fuk hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci am tabaski ne na ngeen ci lek denc ci saraxé ci hadith bi muslim netti nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil adhiya فكلوا وادخروا وتصدقوا.

ki bu so dafa bindu ne serigne bu mag bi bi muy ñibisi ñett mbir rek la batalé mo doon bëgg bëggam ba taxna ginaawam ñimu bayyi muy kilifa yi ak njaboot gi def ci seen kam katan bam am ko namu ko bëgge bokku na ci ñett yoyé muy aji makk xam ngeen ne suñu mbokk yi demoon makka doxé nañu seen farata ba nopi té lu bare bare bare ci ñoom ci njaboot gi lañu bokk kon dañuy doxé seen farata ak motulil yene serigne bu mag bi bokku na ci yoyé tam dara jo xamné soow jant dañuy mang difa sakku ci xam xam xam ngeen ne dara musu fe juk waye dara yu mag yi nga xamne mom la sunu kilifa gi doon liggey ba mu ko yekete ñepp juk and ko ak mom ba mu soti waye bi mu sote itam nanu ma ci xamne la koy doxal mo gëna diis liggey ko ba mu soti ba ca tege nak moy pak bi ñu tok muy neeg yalla bi mom itam serigne mu mag bi da ko naloon batale ko bi mu ñibise kilifa yi ak njaboot gi taxaw tem la xasaayu ba def ko namu ko bëgge waye xam ngeen ne du yegg mukk sa suné dañ koy taral diko solal mbubbu diko jek jekalat ngir rek sakku ngeerumul yalla ak tam sakku mbegum serigne bi ndax su yalla geureme mu bekk waye su bege yalla geureum motax tay itam ñu bëgg sonu ñu bëgg soñu suñu bop soñu ñi nga xamne sañ nañ leena soñu ci liggey bi ak benen buñu mëna yëkëti ñu def ci luñu man ba def ci luñu mënut ndax yalla bu la joxe wërseuk ba nga tiyé ko soko défé soko deful ci lamu geureum dang ko sank wa in wajadtahu fala tudayya wa man yudayya al halala duyya te yalla dafa bëgg ñuy fap suñu ñaq diko def ci yoonu yalla ni mu santane julli ne nañ ci taxaw tem diko defé nam ko santane non la soñé ci ñuy fap suñu wërseuk diko def ci ligéy bi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun te mbokk yi fap sa ñaq diko def ci yoonu yalla dafa bok ci mandragay gëm yalla dafa bok ci mandragay ragal yalla te ku koy def na nga xamne aljana moy sa kër yalla bi muy lim ñi ko ragal di wax seeni melo da ca boole ñay fap seen ñaq diko def ci yoonu yalla innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhzina ma ataahum rabbuhum munen nak innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layl ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun mutakkin wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum mbok yi li nek ci sunu sunuy loxo nañu xamne yalla ko mom yalla da ko denkané nit sax bu génné aduna dañ nan yalla mako mom moko jël yalla mayewul dara day ablé lolou lañuy wax kon nak wërseuk yi ñu yor mu neew mu bari nañu xamné denkané sunu borom la kenn ku ne la nga man yalla xamnako soko défé xamna soko deful xamna aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir te dom adama sunu borom moko gëna xam bopam ndax yalla neena nit sago la ñak ndax suko ab natu dalé mu salit su amé jamm ak xéewal dal li gis bopam dal li bëgg bew waye nak melokan yoyu nak ñeccu mucc moy ñi nga xamné dañuy taxawal julli di fap seen alal diko def ci yoonu yalla innal insana khuliqa halu'a ila massahu ash-sharru jazua wa ila massahu al-khayru manu'a illa al-musallin
الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم من التكنك أولئك في جنات مكرمون كون أب جلد راوتي ورتتي ورسقم ndax dafa wara xamne limu yor momuko yalla ko mom mi defere moko mom sax yalla ko mom kon ab julit li nga xamne moy alalam ndax deñ ko ko denk yalla ko mom ci bopam sax yalla ko mom motax nit ki señta def lu koy gañ wala lu koy lor ndax deñ ko denk bopam wala taqtulu anfusakum deñ ko denk bopam bëgg muy sam bopam ndax momul bopam kon nak li nga yor momoko lo ci defal yalla rek dang koy def denc ab denc ndax di lebal kula eppali daf kula eppali soko re lebal dafa dal xel da ngay gis tout tank yi bu ki amé touti ki am lu bari ki am lu touti dana kaynu bolé wa kile eppolis su ngeen boole sam xel day dal yalla nak gannaaw du jeexle so fabe sa yef di ko ko lebal sam xel dafa wara dal ndax mom li ci bir asaman yi ak li ci bir suuf wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard tayitam nañu xamne tirangay aduna lu ñak solo la buñ ko mengale ak kara ak teranga aduna buñ ko mengile ak teranga alakhirah lu ñak solo la lo meuna am ci aduna lu tuti la ci teranga alakhirah te se teranga aduna meun nga ci am sa euleuk fama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya wama 'indallahi khayrun wa abqa lil ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun te alquranul karim dafa tekk ñi nga xamne dañuy yalla dalena mané gan ba nopi ñu téy lañu yor duñ ko dello ci yoonu yalla wal ladina yaknizuna dhahab wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fubashshirhum bi'adhabin alim kon nak yor ba nopi ñuy liggeyal yalla nga téy sa loxo wala nga def ci lo xamne man nga ko wessu loolu ab julit waru ko def ab talib nak mom sañu ko mom te nit ki limu yor limu am su liggey bala sekib diego ñu laaj ko lepp ana foko jele ana noko def ana foko def lepp dañ ko koy laaj te itam digënte dundu ak dé dafa jégé nit ki lu baax wuro ko waaj digënte dundu ak faatu dafa jégé suko défé gannaaw am nga wër na nga gaaw gor gorlu bala nga teud gannaaw yaangi dundu na nga gaaw gor gorlu def li nga wara def bara nga faatu te itam def ci yoonu yalla day wone ne yaangi sante yalla nak te sante day maqamu kawe te beski gi ñu joge lu ci way def xamal ne dang koy sante yalla ñi aji makatam boole ñak ak ñukki ñoomit dañuy sante yalla kon ab julit lepp lo xamne suko jefe day don ak tiant waru ko wayfal waru ko wacc te nañu xamne sunu borom mo yemalewul nim binde nit ñi bokkuñu ci jëm non lañu wooté ci ay pexé ak wërseuk kon kenn ku nek la nga man yalla xamnako wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq té alal ji nga yoré sokoy def ci yoonu yalla sunu borom dala koy samal ndax té yoonu tibi neena alayhi salatu wassalam hasinu amwalakum bis sadaqa su ngeen yoré alal bako ñak da ngeen ko def ci yoonu yalla tay itam ab natula yalla bu la joxe dalay natou set ba xam noy def ma kana allah li yazara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabith min at tayyib yalla day beug ñu xamé ay gaayam ak gaay iblis gaay yalla moy ñi nga xamne bu yalla santane dootu ñu am jam serigne malik basin si musnako wax musnane yalla bu santane shaytané na amna liggéey bu yalla liggéey lo rek shaytané amna liggéey néna ab liggéey moy day fexé ba ku amone pass mu fexé bam yolom ku amoton pass mu fexé ba do fas dara
kon lolou moy liggeyu shaytané.

kon li nga xamne mom la sunu kilifa gu magge wote ci pakki bi bekk ko yeesal ba mu mengo ak borom kenn waru ci yafus kenn waru ci yox yoxi na kenn ko ne ci nun def lamu man fab loxom lamu am mu jox ko kamako wara jox ta xamne su boba al yadul ulya khairun min al yadis sufla waxna ko legi tam deday bette wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajlin qarib fa asaddaq wa akun min as salihin nit ki budé ñëwé dana bëgg ñak mbolem lum amon ndax yalla bayé ko fi kon yalla ték ma muñal ba ci kanam ndax ma mëna fab sama alal def ko ci yoonu yalla amna ko mësa ñëw ci yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow mi yalla yoni def ci yoonu yalla ana lu ci gëna reuy mu nek moy nga fab sa alal nga wër dara jotula ciandang ne ciandang dara jotula yore alal jo xamne ñak ko ak ñak sa bakka nga yemalé nga fab alal jojé nak def ko ci yoonu yalla neena loola moy jëf ji gëna reuy ju nit mëna defal yalla shaytané nak so bëggé def lu bax mu naala ba nga amagul day gis nga la nga melon ciono ba nga tollu won say bokku nañ la jappé won ak légui niñ la jappé bi nga amé say dëkëndo nañ la doon xolé ak légui niñ lay xolé bo fabé li nga yor nan dang koy def ci yoonu yalla ba delu fa nga delu won su boba nangam kon shaytané day tax pass pass yi yolom ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim ta liñuy def ci yoonu yalla nak lu mu reey buñu ko gis yalla xébul yémul kon nak yow bul ko yém ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kon liñuy def ci yoonu yalla buñu ko yém nañu ko xép soko xébé yalla da koy yém way soko yémé yalla da koy xép tay itam liñuy def ci yoonu yalla luñ ko gëna mëna neub mo gën ndax gis dal dafa yomb gis leen ma dafa yomb deg leen ma dafa yomb wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum waye bu la léré na soko défé ñepp xam ko dana bari ñu la roy su boba nga dikoy feñal wañewul dara in tubdu sadaqati fa ni'ma hi Abu Bakr as-Siddiq musna ñew ci yoonu tabi sallallahu alayhi wasallam jox ko lam am lepp ba jéxal joxe la nga am ba jéxal dañu japp ne mënta am waye am nañu ko daan def Omar joxe genn walu alalam Saad joxe sulusu alalam xam ngeen ne Imam Cheikh Ibrahim Fall musta genn asaka ndax nisab moy taxa genn asaka bu fekke lo am joxe nak do genn asaka ndax do am nisab Osman ibn al-Affan mom limu am xam ngeen ne joxe alal moko ko may kon dal no ngi soññu sunu bop ak ñi nga xam deg leena sañ soññu liggey bi serign bi sumbu nañu xam du liggey ciaxaab ku jëfoon na nga jëfaat waye ku jëfut na nga jëf daara jeetam nañu xam ne la koy doxal mo gëna dis liggey ba kon nak yalla nako yalla sam bay ko ci sunu kanam mu guddu fan lol ta and ak wër te lepp lu mu sumbu yalla nako eggalé tanu and ko ak mom wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

deugmal askan wi liggeel serigne touba gindi jaam yi ngir lan ñu xam te amuk ragne lolu rek la muy mission bi te modone mission serigne touba chamad baba khadim rasoul kon ku melne serigne mamor dañ ko war di ñaanal diko kañ comme le cheikh mohammed muntaha waxone waye it nak di baye xel bu baax li nga xamne mom lay liggey ndax lolu lu am solo la te yamu ci ndax bolem koleur gi nga xamne wajurum sekkon nako ak barab yu bari yu fasantiko lum sori lu yoon wi nakari mom bu waxto joté rek ak lumu togo ci ay cionu ak xat ndax responsabilité ku ne xamne yatuna machallah day jog rek dem te xamne fumu dem fune yalla rek ko fu yobbu ñamay fekki xamne yalla rek len fu yobbu bu ñewé message suñu borom la leen indil message serigne touba la leen indil yakarna suma jumul ñu may wax ne waron na dem ca sali joseph dekk bu am solo bobu nga xamne ha lu upp juroom ñaar fukki nit dugg nañ ci diine jaare ko ci yoon wi te yalla ak serigne mamoro tax mu sori lol xat lol waye xamna ne barab bu mel nonu nga xamne premier president de la republique du senegal fofé la jangé muy barab bo xamne ñepp xamnañ melokanam ñepp xamnañ école bu mag ba fa nek ñepp xamnañ nit seen djublu way waye mom ci yar ak ci teggine ak ci dal du waxtu nek dana fa dem mbolo mi di gëna yaatu ñepp di ay ndaw tay ñu dugg ci diine l'islam waye du ci indi ben ciow du ci indi ben folklore ndax mi ngi bayyi xelit seen wajur yi nga xamne ñoom ci benen diina lañ nekkon tay nangul nañ seen doom ñew fekk ci ko ci li nga xamne mo la nek muy wone ne ñepp ben lañ du ndamu du wonew dedet ndogaluk suñu borom rek la muy barab bo xamne yakarna soxna mambar ñu koy siaré bu baaxa baaxa ba liggey bi ci mom la jaaré netali nañ ko fi ay yoon ci ñi nga xamne mo leen gindi ba indi leen tek leen ci loxoy serigne mamor mu def ko yitte bo bak legi sa buñ ci tolo rek mu dem ca ak lu mu xat kon sono mambar mu serigne fallu momit ali ci serigne mamor doon loolu la ci doon ñepp xam nañ nit serigne fallu mom du ko xamne sax danañ koy waxtane wala ñu diko présenter ndax ñi juddu barki demb sax xam nañ koy serigne fallu lolu mom yalla ko def ku mujjé juddu ñu mujjé juddu gëna bëgg serigne fallu gën ko bayyi xel lolu mom suñu borom ko def te yit nak 68 ak légui day gëna yaatu rek ma sha Allah motax jëf rek woor liggéeyal yalla rek woor ndax jëf moy mbir mi do ay wax rek de waaw ñom de daan nañ wax ak jamm ñi ndax bo dajale mbolo di nga wax ak ñoom way diñu jëf nak jëf joju moy li sax ba kenn du len faté motax ñu ngi ziaré bu baax sonu mambar mu serigne fallu ci liggéey bo solo bo nga xamne def nako waye di ziaré bu baax serigne abo ak njabotu serigne fallu mbacke gep nak di ñaanal serigne mamor sunu borom yeggali yeneem waaw yeggali yeneem ku koy ñaanal rek ñaanal ko lolu sunu borom katanal ko te wëral ko te yeggali yeneem ndax mom utul dara sakul dara yemu la dajale mbolo lamay def sax bu sañon kenn du ko ci wax dara nak ndax dafa japp ne limu wara def rek lay def waye nak deug deug ah bu la neexon nga sumbu say nal jëm ci sa bop ak sa njabot way ko xamne li ngay def waxtu nak yaangi fatali nit ñi ne li du lu nuy mom li lepp ñepp lenn ku ne ngi ci biir ndax doomam yi jangatunu ndax jang nañu ba nopi waye foko fek ak espace

0: yëpp yëpp serigne cheikh ma ngi jéggulu bu ko maté
1: jéggul amna solo amna
0: solo waye dal ma ngi lay sante bu baax nak yow
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf
0: waaw ma ngi lay sante do faté mu ko sunu jotaay bi ak sama yaakaar
1: ngi walay ndaysan bu yagul wa ba ko nar bi dik spécial ba sax spécial
0: ay
1: basam waaw
0: ñi jaay mo ngoy am
1: walay ndaysan
0: yalla nako yalla yermane
1: la jëgël muna la bi ngay wax sa nar dama defal na sama nar bi ngay wax ba may tan ñom fallu jaay ba gi ay jotaay bi ay fatlu
0: muna la wax ak sama nar bi ba may ak jëdëm
1: ñeer ak baax ndaysan man mi la wo
0: kër ndaysan muna dama yaaka na sama nar bi ngay wax
1: ba di len jotali ma sha Allah mu nit
0: ku baax ka ñu jëw wax ni suñu jëwri ñi daan la wax ni
1: waaw waaw
0: jëf mom su bare day neub wax
1: park serigne touba ni la ko waxe won de
0: waaw jëf borom la ta lolu wax serigne saliw la
1: la ilaha
0: illallah ah jëf su bare day neub ay wax
1: ma sha Allah
0: mo tax mu la taal rek ñaanal ñi dem
1: jërëjëf bay saliw
0: lolu nak ñu la ko wax way mom lolu do dundé
1: ah non la do dundé mom mom kay wax kay mom ak jotaay
0: kat la day way du deug ñu serigne cheikh wax li
1: ak jotaay bu yagg jotaay bi kay daana ko bu jërëjëf bay saliw san nañ la ba
0: jërëjëf
1: serigne saliw mbacké mom el hadj mohammed lamine bara mom machallah tawfiq lolou mom mënu won ñak ci jotaay bi deug kaddu yi amna solo tay nak da xam li wax
2: nak

0: dang koy nek ci lam nek ngeen and ci di nek su ko defé ngeen bokk gëremal yalla
1: inshallah
0: yoon lepp amna ko señ bi fagul lepp ci maamul wara hasbi lan
1: billahi billahi lepp la jom lepp la jom
0: maamul wara hasbi dali bi yadi lepp du muñ bind ñu taxaw diko jang ci yalla wala ñu taxaw diko fa nan bëgg am na nga dañ jang xassida sax da ngay deg message ci boy ñu xass toy ko ci ke taay ngay tay so dal tebu ci taantu mu sax dem da bokku ci anam ta la finalayim wal alquran wax
1: ma sha Allah ta yoonu amna lepp
0: wa yema yema ndax lima la ci doot cheikh ci señ tax xam nañu fi doon li di taxum dindi ak di yaq di dere gor yi nepp alal la señ cheikh
1: nepp alal la Allah ya nga deug wa lepp alal la lay
0: ak yalla dogal ni nuko lew am ci nuko do lu ko lew di ci gëné ak señ borom yi di ci dimbali jaam yi di ci dimbali imam yi di ci dimbali jangale ka alquran yi di ci dimbali li nga xam ni nga xamanteni ci dañu new doole ba paré di participer ci leg yi
1: Tu vas bien.
0: Saga yoon wi yep nak saga yoon wala xati orma yoon wi muntu wetu ci nga gess ni taw dalal bu loxo te señ bu ko taala loxo
1: dedet yalla rek yalla kesse
0: ta liti yema cheikh ci yema cheikh dafa yor ngarna yo xane fi mbolam message señ Touba bo deggu bu tud nan dak da tane señ cheikh dafa ñu complir lo barki señ Touba place bo tammi ko kepp na ko pour dajale ci julit yi sank len toroxal len seug deex fexé na ba ci lola dem ko ni bolax ko seug borom
1: machallah
0: lim am lepp seug bu la ko
1: jé wallahi deug
0: la kon la seug ma war
1: na machallah
0: alal du ci pour tay alal jumtu taw encore une fois
1: jumtu kay la wallahi
0: kepp ko ko dem nga xamna yang koy jamm
1: machallah
0: tay nak moy di seug cheikh bi nga ak ma mon cheikh mo plan ko def
1: jere jeuf seug so jere jeuf machallah amna solo jerejeuf serigne moussa jerejeuf ñu sant ko bu baakha baax serigne mustapha gey waaw lol de ba su set serigne mamor wax ko alal du djublu way djumtu kay la matna baye xel deug serigne touba dal xamna ne war nañu gëna santat suñu borom dal waaw ku baax bismillah allo
2: assalamu alaykum
1: allo
2: ay
1: ku bax kokou
2: modou bousso bax
1: seigne modou bousso
2: ni sar bax
1: way seigne modou nga def nam na la de
2: waaw ma la seigne cheikh ma la ziaré ci xarit bu bax bobu
1: modou de tab nga ci radio modou de xamna yow dougal ci radio bi yombul de
2: okay dama amon jigge gu jot la dem ba tay far ma may diglu radio bi mané xaral ndax seigne cheikh mom wax deug yalla xawon nañ ci digënté ak mom day tam
1: ndaysan deug la kay wallahi ndaysan wallahi
2: taxawa yu am solo yu mu doon def
1: waaw wallahi
2: ay comme ni ko ñu genn waxe rek dañu jax mom xam nga ñu liggéey nako ba not
1: wallahi deug la
2: té di amna solo way ñun ñu ci bayyi ñu ñu wara xol suñu bop xol limu doon xol taxawa yu amon ñun ñu ci wara taxawé waaw ci yar gi tout temps yi
1: wallahi
2: ak dimbulenté gi ñu doon def dimbali nit
1: waaw
2: waaw manam xam nga nit mom danaka dañuy baye bam jogé fi rek ñu doga xam
1: waaw ndaysan xolal li ñor yu mooru duñ ko jëru ñoo mukk rek
2: waaw hein waaw taxaway yu mu amon
1: waaw
2: do nak lañ wara xol maam nan ñun lan mo ci doon suñu blacc
1: waaw kay
2: waaw lan lañ ci wara doxé ba gi di mu re ma nga wax ci dara jo xamné ni suñu jari woon ko jébul ak Dakar
1: waaw
2: biñ tedde ko rek ak mom gaay ne fa di danako defé man leen def ñu ñu li ñu wara def moy digal ñu seigne sallu joxon ñun ci nañ yar goné
1: waaw
2: taxawal dalé alquran seigne cheikh dox ci lu bari ndax xel comme niveau bako seigne bi bayoon kenn ko ne gis na ñu ko yott
1: deug la
2: yok ay daara gëna am taxaway ñu ko organise
1: waaw
2: production bi gëna yok
1: ah kay waaw
2: waaw légui nak liñ nane seigne bi PM ñu né gatcha bi mom lolu ay nit ñokoy ñokoy développer moy dox sama bi ñu la bokkon légui nak ñun nak légui nak ñun nak bo wara xol ñun man nak bon taxaway lañu wara am ci loolu
1: ak wër señ bi ak wër
2: waaw lool dal suñu ñi moy wax ci kenn ku nepp jëm ci jang dal
1: ba fa dara ja nek ngeen xol xam nga fiñ tolni demb dama dajé ak gis nga fiñ tolni jumaam jëm def parcel asini
2: waaw waaw
1: gis nga jamono jëm jumaa jey nopi
2: waaw
1: fiñ tolni bari na goné parcel asini yo xamna ni lepp lu jëm ci walu informatique ak technologie
2: waaw
1: ñom ñokoy yor ci magal gi ak ci gamu gi
2: waaw no
1: ba paré bo démé ci courel yi ñom ngay fekk ñu tok fa
2: waaw
1: moy yaatal liggéey bi ngay wax lool té ñoo ñepp parcel lañ dëkk
2: waaw no légui
1: ay cadre lañ ci société yu mag yo xam nga ci dara parce que xam ngeen né yeen Seigne Saliou daf leena fekk ci école yi nos leen
2: nasaran bi wallahi manam fexeba ñaax ñu ci manam ñi am ay résultat yu baax
1: wala ngok ndaysan xolo lool
2: nga xamné ay daayira xéen mato xadim ba ci de la force ba demé ay 1995 dañ koy taxawal manam ñu leen jox ci pass pass
1: xolo lool
2: ba résultat bu gëna baax ci fofu lay génné
1: fofu lay génné
2: université nu nak manam mu dem ba lycée Dakar yépp di joll ci manam liggéey Serigne Diou waye nak tek ko ci aw yar ak teggine ak am résultat yu baax
1: c'est nango jax
2: lolu yëmuton te dama la wax tan ak suñu xaar bi ngom ba nga jaar mu ngay wax ne ma
1: do
2: fete ni señ ni jamonante won ak señ bi jamono wi ak ni defa ci daara yi bo sété ñoyo jamono ji suñu ni
1: deug la ak
2: wër suñ koy waxe rek am ben way bu taxaw da ne man japp na la juugi la lañ ma formé ni traiteur la
1: hein
2: da ma gagne marché mak ci walu ci walu liggéey bi ma ne
1: xolo lool rek
2: da fo xel kon lañ ma formé
1: voilà
2: kon nak lolo lañ wara lolo lañ wara lolo lañ wara fexé jëma téggu baaxa baax kenn ku ci nek nak fa nga nek
1: deug la
2: am nga ci wal moy sa biir kër moy ñi ne ci école yi moy ñepp rek
1: wallay deug
2: kenn ku ne am nga ci wal go xamné ni ci nek kër mën na ko dal di tambalé kër ci xol yarou suñu jàgg bobu dañ ko doon doxalé
1: wallay wax nga
2: deug mu jëm ci adapté ak njibota
1: wallay wax nga deug modou wallay wax
2: ci formation bu ma sëkk jàng ak jëm am xam xam ak yar ak téggu
1: wallay
2: téggu mu dafa jitt ci lepp dama lolo jitt lu ci lepp
1: deug la
2: deug ko am rek am nga lepp ñatto dara
1: té lañ ko gëna soxla
2: wallay
1: té lañ ko gëna soxla ma sha Allah
2: waaw jërëjëf suñu jàgg
1: bu kër na la jërëjëf ay jërëjëf Serigne Modou bu soba
2: vraiment ñu ngi sar ñom
1: pap seram lat ñom ñepp lu lay deg wallay ndaysan jerejeuf Serigne Modou bu soba di sunu wala re di bu baax ndaysan te bëgg lu baax Serigne Modou bu soba ñu koy ziaré bu baax baax di ziaré wajuram di len ñaanal sunu borom may len wër ak katan jerejeuf Serigne Modou radio IKB FM bismillah
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
3: bay cheikh amar
1: waaw na ngeen def
3: nangali pap se ko dina suñu fam
1: pap na nga def
3: ni ngi lay sante di sante bokki deglu yeb
1: jerejeuf sek
3: di jare ñepp itam ci bis bi ñu joge di bal ak ñepp di bal ak itam ñepp
1: jerejeuf
3: di rafetlu wat kaddu yi lool lay sante di ma saw nak julli di yeb ak murid yeb di serigne cheikh mom serigne salu mi nga xamne bayiko na fi ni ñaan suñu borom dolli ko ñeegal dolli ko ay xewal ci barket wajurum wax barket maam di nga xamne mo doon liggéel suñu tuba cheikh khadim deglu nañ la bu baax ci ni nga waxe ci serigne cheikh
1: mom serigne salu
3: deglu itam serigne salu mbacke mom serigne alhadji baax
1: di
3: nit ku baax di nit ku jambarakal ma sha Allah momit yalla na yalla guddal fanam te wéral ko bra limu yéene ci dëkk bi lepp mu man ko matal mom nak amna aw sas Serigne Sall fi laaj baara mo amna aw sas wo xamni dama di am taw nga suñu mako sas waye kon ma sañ ko ko sas ci lu jëm ci walu transport bi
1: waaw
3: ki niñ ko wara mel ba mel lim wara mel man japp na ni kenn wuru ko ci jitu
1: deug la
3: xamna mi ngi ci xelam mi ngi ci xalaatam waye nak ma xamne ñun itam nopi nañ ci dundé ko ci
1: masha Allah
3: ndax liggéey la bo xamne japp na ne lu wara liggéey maam bi tedd ji la suñu waaw xarit te xamna dina ko liggéey yalla ko yalla dimbali bam liggéey ko
1: amin sek amin
3: da naka dal wote bi mom ak sant la rek ci li nga léralé mbirum Serigne Cheikh mom Serigne Saliou mu melni itam fi mu tekkon tankam fi la ko ñepp wara tek moy fexé ba ñu am autonomie ci fan yépp
1: wallahi ndéssa
3: yar njabot gi
1: wallahi surtout
3: tagal len
1: wallahi ndeysal
3: jangal len melal len ni nga xamne ni la am mourid wara mel ndax deg na ci jamono ci mourid moustapha bi mi doko tok khalif general di mourid amna ko musa ñew ci mo nak man de dama la bëggona dimbali ci yenn bu dis bi nga xamne dang ko yenu muneko sa allah lol baxna lol waye li fi nek moy nga defar sa bop bu la gis xamne am mourine nga
1: ak wer
3: yakna lol yakna lol moy jitu lepp fexe ku nek fexe defar sa bop bu ko la gis xamne yomi ab talib nga dul la xet ci waxin dul la xet ci jefil lol moy li taxaway bi nga xamne mo war ñepp
1: señ muntaha la doona wax ne nañu defar suñu jëm yi jaamoko yalla sagale ko señ touba
3: wallahi ndeysan wallahi ndeysan walla seigne cheikh dal royu kay la bo xamne dal
1: deug la baba la
3: deug deug bi muy dund sax xamna amna ñu ko xamone tout ñu melni yow nga xamne nang ko fréquenter yu ñu démé waye nak ni nga ñu ko léralé deug deug kéman la man nak amna ci tout luma ci xam ndax travaux yey muy def ci ke seigne salu bëtement yoy dama fay romb ay camion di fa romb ay auto yu bari waye auto bo ci gis adresse am nak seigne cheikh mag seigne mom seigne salu ngay gis
1: jéggani dara dé
3: waaw mu ngo ko kon non ba paré nak lima gëna neex ci li nga léral moy bu Moussa jël ap borom xam xam indi ko ci ay donga mu diko liggéel dara day fexé ba compétence bi mu transfer ko ci ay donga
1: ñu man ko
3: lolu dara ëpp ko solo nga xamni mom bu démé itam xam xam bi dina ko bay ci donga am yoy ñu man ci liggéey ci gëra ñam tan bop ci jëriñ sëriñ bi kon seigne keral go droy kay la ci fann yépp ndok nak biñ ko léralé man wax dëgg yalla émission bi sama xol da tétent non ba ngi lay santat dila jaajeufal ndax fi ne yow da naka mënes na la baña lacc nak mënes na baña lacc kan moy seigne cheikh amak lan wala lan moy bëgg wala lan moy melokan ndax dimanche bu ne yaangi wax yaangi fatalé sansu ne kon nit ñi fimu tollé nak war na no xam dëgg kan moy seigne cheikh amak ak lan la bëggal wa dëkk bi lan la bëggal talibé seigne touba kon ñu lay santat dila jaajeufal di ñaan seigne touba gën la sam gën la ar gën la degeural ba lepp lo xam ni ba nga ko liggéey sëriñ bi nga liggéey ko ba mat ci barké sëriñ bi barké dëkk bi ñu nekk ci touba jërëjëf sëriñ
1: pap jërëjëf sëriñ pap sëriñ ko de la route di nit ko bax aussi hein yow mom yaakar na né di ko bëgg dëkk bi pap lepp lo gis mu diko dox du intérêt dëkk bi la loolu mom leer na ci ñun ñi nekk ak mom fi ba ci radio bi muy ñëw di fi wax sax amu fi ben intérêt loolu message bi na jall transport gis nga fa la tambalé ay jartayam sax ak serigne Saliou Mbacké té dara nak amuko ci waye lim bëgg rek moy wujak pap jërëjëf vraiment sant nañ la bu baaxa baax assalamu alaykum
4: wa alaykum salam
1: ya ndongali madiana ndongali madiana
4: ngam ñu serigne Saliou
1: waaw
4: serigne dal momi rek
1: waaw serigne Saliou ah kay wallahi wax nga
4: ak yow introduction bi nga def
1: wallahi wax nga deug
4: ndé am nga dem rek ma ngi wo fa affaire
1: waaw
4: ci ko wax nan ko ma ngi koy ziaré seigne cheikh amad ndax lool liko waral moy xam bu ma xam jaxato ko jaxato ñom ak waakel mu ne ma ku min ter ko jaxato waakel ya fallu gala sin
1: ndeysan waaw fallu gala
4: sin ñu ngi koy ziaré bu baax
1: baax fallu ndeysan mo ngi dafa lepp ñaanal moy ba machallah
4: taxaw gi
1: da dafa xawat tawat tuti kawé ba
4: taway naftaway naftaway yalla nako yalla yéti
1: taxaw amin man
4: fa jarbaata nga jëkër jëf
1: ba seigne fallu lolo tax man mom motax ma xam keur seigne cheikh seigne fallu
4: werna
1: yag na jamono lay lamp
4: yag na jëfël dég ñu lolo
1: sonu nday ndaw
4: ki lamp
1: ba waaw ci jamono seigne sallu
4: lolo ni mo ko la xaram
1: waaw kay bu ngo
4: jamono seigne sallu bo nay yoyu
1: mo
4: ni ni def ni di tari ak nit
1: waaw
4: lolu ci bari mom moko kéré te xel ko am la ko
1: ci jamono seigne sallu wallahi nday sa wax nga deug de waaw wallahi nday
4: sa am den émission ba légui def na remarquer xalé bu dekkone ngey jaar am gënaaw man ci alcorane lay yëm
1: ci dama
4: ci bi amna den xalé bu santu fay ñu jëlone ngi muy tari ci daara ngey jaar
1: waaw
4: bokku bo xol alcorane dëgg ci mako la yox
1: ngok
4: dama ko déggul dañ ngeen gone ci mom ci mom jangantu
1: billahi ndeysan
4: non lepp ci fallu moko daan jënd
1: deug la de deug
4: la la jël serigne touba mom dañuy wax ni bo la jëlé serigne touba mourid ñu lay fay waye bo la jëlé mourid serigne touba mo lay fay
1: te
4: mom ñaar yépp la bolé
1: deug la de
4: kon yalla ko yalla yéti ko do bopam bu baax
1: amin way amin
4: seigne cheikh li nga ci wax xam nga ñatt ge xam moy manque de collaboration di am di nek ak digam mom état ndax li ñu wax auto puissance ar yi
1: waaw way
4: alimentaire
1: yep ñoo
4: suñu dara do
1: wa lay ndaysan
4: amul nit boy mëno yor nit ba paré suñu dara do
1: deug deug ma
4: sha Allah ñi dañu am suñu bay daan waxit nan jëru ñu duñ tuwa woon xamul lu di yop xam ni lool dama la gaay xam wax ni mom dama la xol ni mom lañ ci dool ci yoon lool dañu taxawul juma
1: dire jeuf serigne touba kep serigne touba rafa machallah
4: dina
1: lol mana wallahi ndaysan dere
4: da ngay am ambition dina tolo ci jang nga dem jang
1: wallahi ndaysan
4: ah bo jangé dum na alcorane dum na ci ngeen jangé xam
1: xam wallahi ndaysan
4: do bu jogé nga dem wuti nekk di la gi taxako manal la gi
1: sey manal sama
4: ak mo wal xam ak sama wadi yo tax ak lol ci touba wax
1: wallahi ndaysan dañ
4: xam xam ak la gi ñoy ñaar yi yoon yi nga xamné mo meuna égal ni ci bëgg bañu to xamne yow nangu wala gey
1: wallahi dess
4: xam xam amu bari wo xam xam ci doon nak
1: ba
4: pare nangu wala gey
1: nek
4: ci ay pexé rek ak ci tatawé rek
1: ba bëgg ko la dibbe dal
4: ci tuwa jërum
1: deug
4: dal ci tuwa jërum
1: wallahi
4: yi señ tuwa gey wax né ni señ ci amu taxaw ci ben état di bëgg
1: dara ah dédé
4: defé na rek ci ko bari daay du jaar amna ko ci natone 100 millions
1: lolu kay man tok lolu kay dara ko léral li nga xamna ci lu leer yokko nako indi nako ñett yoon ñettel ba sax dafa nako bo ñuanté presse bi lay wo lolu kay mom lu leer nañ la
4: ma
1: sha Allah
4: mom xamna ne mom ñu koy def ci bunu waye xamna
1: ne ño xamni ñu ko yittu deug la lay
4: lay sa mom am ñakam la doon dundé
1: alay lay sa alay lay
4: dumal dara way yar bi ni yar
1: surtout
4: na fi jaay do def lay de
1: hmm
4: ma sha Allah ci ngi wax te
1: seen dam jaxate
4: ah xamna do nga ñu jangalon ba nopi ñoko yi def ak ñu def ñu set
1: ma sha Allah
4: la ko wax man ko sincère yu ay dong
1: ñeen
4: du ngeen ay dong ay serigne ñeen ñun ni
1: ma sha Allah
4: ñun ñoo def ay dong ñi ñun ay serigne sincère forme
1: ma sha Allah dess
4: moy jangal nit alcorane ba mu mokal dig gan te wallahi na ci ñi wax ñeen ndé
1: ci
4: ñi gi rek xalé mom ak xalé mo fa dajal lolé mo
1: ma sha
4: Allah amna ko ñaan mo man jang na ci alcorane bu mokal
1: fat
4: nit ñi ñu tey dam ma tan dégé
1: né
4: deug
1: la wala deug la wala ndaysan wallahi yaatal ko
4: wallahi
1: tay sir wallahi dara ju mucc ay ma sha Allah
4: tay sir
1: mbar mo xale
4: dara
1: ah mo lu mujjé sañ ndaysan
4: mo lu mujjé
1: tay gore
4: fa la wati ligé
1: wallahi
4: té légui tay am nañu tim galangor bokk na ci man nañu am dara tok dara way ay nit lañ fay tek ndax la koy waral moy nelaw da wañu nelal dara ñu ñoom biñu ko mëna dugg
1: waaw shit
4: dañu xam nga ma baye xel
1: deug la kay
4: ay ñu teeru gi di am dara tay suñu demal bi dara mu ñu baax na
1: mom mo na tok ci dara ji juroom ñett wër juroom
4: dara ma sa tok juroom ñett wër
1: machallah wallahi
4: kon xam nga koku won na né dara ji ñafa nek won na né leen ma ngir yeen
1: ñoy deug la wallahi ndaysan wallahi
4: ay julit ngeen ay doomi adam ngeen may doomi adam
1: wallahi ndaysan
4: way notul tart yépp ci teeru ji
1: deug la
4: suñu waxe te yalla rek tax bari na ñu am dara way am dara jo xamne man nga fa def juroom ñett wër
1: deug la wallahi ndaysan wallahi
4: ci bari mo ni
1: wallahi ko lo solo
4: fek anam bañ defara dara ñoom mu ñu fa dund moone ñinga fa bay ñi fay dundé señ Touba nga tax ni top
1: hmm machallah
4: ande
1: dalay rahmat
4: moone jëru bay xel
1: ak bay jara bay xel
4: aji moone tam deug na deug waxo man sax dem la xamni mom ci xéxé señu
1: waaw momet waaw
4: moone tam
1: momet
4: mu wax mulé dem na ci daara ge def ak ñent wër am te ñaari wër bu ci émi dañ ko ron point
1: waaw
4: señ bi wonu ko may yaay may sa señ bu nga la fay dañ ko ron point diko fay kon ñu tay ni
1: waaw waaw
4: xamal kon xamal serigne bobu wuté nak biñu amadou lu fay doon wax amu ko wuté nak serigne biñu amadou lu fay doon wax do wax mo la ñaar ak biñu ñaar liggéey la ba def mo la leen xaar ba ngoon mu naan leen légui nak dañ leen ñaan wala dañ leen di fay
1: waaw waay
4: ci kenn ci top
1: waaw
4: mo nga xamna lo ci def fay bo mu gaaw ndax ci lañuy
1: pass ci lañuy pass ma sha Allah
4: xamal lo ay ñoy moy nit ki doom adam li nga xam def ko jox
1: deug la wallahi dessa
4: def ko jox aw mo nak am bu doone talibou bi nek fa di ligui
1: wallahi dessa
4: di entrepreneur
1: ñu diko pointé
4: wallahi ñu di jox bu ko fay to ni mo xamne tam du ko mata wax
1: dede
4: wallahi bu koy pointé di tay ni di ko fay loolu moy kenn ku del la ko ak
1: ma sha Allah
4: del la ko ak
1: ma sha Allah
4: te dafa jenn ci ay cadre kenn xamul
1: ñu waye yalla yalla fayal amin waye amin
4: amin
1: waye amin waye amin way amin amin
4: daal nit ci de mom kokku mom jambaari sat
1: de wallahi ndaysan nit ko wax
4: jambaari sat de
1: amin
4: yalla yalla mi woyofal yeen yalla na woyofal yeen
1: amin way amin amin way amin amin amin way
4: ko ziaré bu baakha ba diko ziaré tornam ton abi ndak
1: amin way
4: ñu ko ziaré bu baakha ba
1: jere jeuf
4: amnaal mom nit bi egg na fo xamni mom da nga dem ci nit ci dem ci jakk
1: wallahi deug wallahi deug la
4: lepp ci ba mo koy teyel
1: ba alhamdullilah
4: yalla mu teyel def may na lu dudd fan
1: amin way
4: yam
1: bis nek
4: li nga bëgg yalla
1: defal lako amin
4: way ñi lay sant bu baaxa baaxa baax ci
1: ko
4: ci bi de jere jere do doxal ngir rek ci ngay
1: nek ci
4: mel mom bi deg
1: na ci ñoko
4: bok am nga
1: ay jafé
4: jafé yo ci
1: jantone tel ci tiw ñoko
4: bok ñi la war nga wax
1: ñoko bok ñi la war wax ngay wax
4: rek amin amin
1: jere jere amin ko mata ñaanal momit amin way
4: ko ñaan ba yalla nek fan bi dañ leer jere yalla yalla defal jamm
1: def amin amin jerejeuf jerejeuf ndongali madiana jerejeuf momit di jangale kat alquran yef yi ñor ko lol momit yene joju kep la momit ndaysan ñukay sant bu baakha baakha baakha baax gis nga lolou baax serigne tiax effectivement yonne nañ ko fi ay copper yu bari mu dello ko ci ñek ñu indi wat ko yok ko mu dello ko ñu indi wat ko yokkat ko wallahi lazim ndax man li ma tok mu demoko leral dalina nak biñu ñëwé ci ñettel bi dama leen né nit boko bëggé sax do ko def lu melni ndax day melné nit ki waccu nga né nako lekkat dalina nak bu ngeen fi ñëwaté press bi lay wo press bi lay wo garal leen ko yegg na fofu ma sha Allah ay ci fegu sonna nday ndaw bay fallu serigne cheikh mu serigne saliw ñu ngi koy ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax di ku baax yaakar na ne ku jégué serigne cheikh xam ko min ko ci ñun yi nga xamne dañuy liggéey ci walu parce que mom dawul jax so ci ak journaliste ak presse bi do nitu presse quand même waye ñun nangulon nañ lu lu mel non te lolu ci fallu gala sil la ko jaare ndax mom ca jamono serigne saliw la daan def ay waxtaan ca daara ya ca kanamu serigne saliw bi serigne cheikh ñoy mu nangul nako parce que xamne ne lepp luñuy def rek luy ñongal liggey bi way duñu jax sonna nday ndaw nak da na def lu bax wala ku bax man mi am nako amul ay jafé jafé yu metti metti metti metti xey rek daanu mënta dox mënta dox sama xel bu mu xolé yërum ko dal manako dal da ngay dem setti da ngay dem keur serigne cheikh bo démé laccel sonna nday ndaw so demé nga nako man ma li fiyabal nga expliquer ko sa problème problème mu ner la mo mais bamou demé ñambe ndjay directeur d'école nek fi adjoint maire di nit ku bax di ko xamné ci homme de confiance serigne cheikh la waw di nit ku bax di nit ku djub ndjamé momu lako serigne bi bolél mbolém lu morona fay ci ay analyse ak ordonnance ci fan lepp mo ñamé momu lako jox presque million ak lu top ñamé moko yobbu goudi ci la faju ba tay mo ngay dox ay soxlam té lolu yaakar na né limay netti li bari na ñoo xamné mën nañ ci netti lu mel non té sonna nday rek la dem waxuko sonna nday garal ko serigne cheikh mu xam li nekk ci ku am jafé jafé ner limuy daj ci faju gi serigne bi déjà lu mu yonne won ñamé la ñamé bimu indé xaliss bi la ko né débal yott ko koku nga xamné dafa soxla non la ko ñamé indé joxol sama mbokk mom nga xamné dafa tawatoon ba légui mu ngi ni di doxé ay soxlaam duma tuddu turam mais mu ngi ci dëkk bi day yëngu sax ci walu tasub xabar yi ni pour won la né mom ci secteur yépp la daan intervenir waye xam nga nit nit sonna nday taxaway bobu xeyna non la taxawoon même waxtaan wu señ cheikh wara déglu sax dana fexé ba fagu ko dem tegal ko mu diko diglu ba nga xamne bok na ci li taxone mu muy lepp lu muy def ci communication rek dafa wax na olen fal galas olen nar lepp rek bay cheikh dia ñu koy jaare bu baaxa baaxa baaxa baax diko ñaanal señ youssou jenn ñu koy ñaanal diko ziar bu baaxa baaxa baaxa baax di jaare wa keur gi yep rek teyit ma ngi fatiliku señ bi mos ñuy netti ak fallu galas yaakar na ne TV5 mo fi ñewon doon def reportage parce que dafa dañu sukkandiko won ci ni mu ragne ko won ci walu mbey lolu yag na nak neena biñu ñewé mu accepté reportage way daf len wax de da ngeen di dem mbacke bu ngeen demé ci tribunal ba ci procureur ngeen bind fa ben lettre bo xamné sen reportage bi du ngeen ci wax wala def ci lo xamné day gakkal l'islam ba paré dogo ñew fi deng loolu may netal ni bustan lool ñoñu dem def lettre bi delu ci wat mu accepté len ñu def reportage bi biñ ko bëggé jël mom daf len né man mën ngeen may jël mais ci benn condition rek lay nango ngeen jël ma moy dañ ñu ngi ni di waja noddu takusan buñu noddé suma joggé di dem ci jakkaja image bobu ngeen ko jël mune lool limu ci jublu moy dama leena xam ndax fiñ toll ni tay mënon nañ fexé ba def reportage bo xamné day mel na dañuy wané né digënté yoonu mourid ak l'islam ñaar la té yoonu mourid moy l'islam té noddu gi xam ngeen né ñun ñëpp ño bokk noddu gi ño bokk jakk ju ñuy jullé motax ba mané len image bobu rek la len may ngeen jël ko ci man parce que image bobu dafa universel ci le monde musulman té dama doon bañ rek ñu def sen reportage genn di wané né ñi kat ay julit lañ waye ni julit yi di doxalé wu ñu té ñëpp xam nañ né yoonu mourid moy l'islam té li ma len di wax di yag na lol pour on len nimu ñongalé won l'islam ak nim ci firé won ba dara ba ko galankor yoonu mourid yi aussi mu xamné té lolu ñepp wax nañ ko seigne muntaha wax nako fi yoonu mourid moy l'islam talibé moy julit parce que mënu lo don talibé té donu lo julit donc amalgam bobu amna ñukoy jema def mais munta soti mom nak lolu daf ci mësa xar tanku tubayam image bobu la amone gis ngeen daaju sikkar bobu nga xamne aussi mom la indi muy daaj bu am solo dongom yi duko daaj un peu partout mo doono nit ko xamne amone vision dal bu yoon leer ci yoon wi ci ni nga xamne non la wara meuna momé bopam ci fann yépp nak wa ba ci culture te buñ wax culture affaire tol ko lañuy wax ba ci niñi solo ak yoyep amone ci ay idée yu am solo kon ñu ngi dalu diko ñaanal bu baax di sante Seigne Fallou Gala ci la aussi man motax ba xam wa keur Serigne Cheikh motax ma xam Serigne Cheikh ñom ñep la xam kon ma ngi ñaanal Serigne Khadim Serigne Ahmadoul Khadim Serigne Abo ak seen rak ñom ñep suñu borom katana len di ñaanal soxna Khadija sama mbokk mi nek fofu soxna Mam Fati ñom ñep ñu ngi len di ziaré di len ñaanal soxna Mousli yalla say ma diko togn mi ngi daru salam soxna Mousli bu ma koy togn yalla say funa ma yo kay xamna ne do sama xarit dag may togn rek momit ñu koy ñaanal ziaré bi mu jé def man amon na tawfiqu fekke ko couvrir ko andon ak Serigne Fallou Galas ak Serigne Fallou Ndiaye momit ñu ngi ziar bu wax Serigne Amsa bu Serigne Abdoulaye momit ñep xam nañ proximité bi ni nga xamne non la jégué won Serigne Cheikh parce que leppam Serigne Saliou la kon mbokk yi dañ leen di jox dig dajé rek inshallah ci benen jotaay di ñaanal Serigne Bassirou mi nga xamne mo tok togaay Serigne Saliou suñu borom wéral ko té katanal ko mo and momit ak ay rakam Serigne Murtada Serigne Djili suñu borom katana len soxna momi ñu ngi dajé ak dem rek Serigne Abo Kabe Serigne Djili Kabe ñoo ñep nga xamne vraiment gis nga len ci seen xarañteef ci seen xam xam di ay jarbaatu Serigne Cheikh yo xamne machallah ñomit yaakar na ne am nañ liggey bu reuy bo xamne war nañ ko def ci parcoursu jambar ji ci nu ñuy def ba jëmmal jaar jaaram ak vraiment parcoursam dafa am solo dal dafa am solo ñu war diko jangale xol luñ ko jëfëndiko ñi fi nekk nak doxir woowu aussi ñu bayi leen xel té fexé ñu taxawu dëkk bi am nañ ñuko mëna taxaw xam xam baangi fi xalaat yaangi fi moyen yaangi fi bo démé ci imam yi fekk ko fa képp ko ci laaj Seigne Ahmadou Rafa dégg ni mu mëne jangalé rek ko ci laaj développement ak luñuy def Touba gi bam autonomie ba luñ bëgg liggéeyal suñu bop duñu ci xaar état parce que liñu mën état mënuko liñu am état amuko état bu amé ay borom xam xam daf leen di fay pour liggéeyalo leen ñun dañu am ay borom xam xam yo xamné dañu japp né ñom liñ xam Seigne Touba tax ñu xam ko dañ koy joxé adiyé Seigne Touba am ño xamné dañu am copper yoy japp nañ né momu ñuko Seigne Touba ko mom am ño xamné amuñu copper amuñu xam xam mais am nañ carton lepp lo xamne dafa laaj main d'œuvre ak carte ñu indi ko señ bi lolu amna fi légui rek bo gisé introduction bo indi señ Mamour tek ci señ Cheikh seeni responsabilité rek la jël té mënon na jall fofu kon nañu bayyi wat xel tay ñaanal suñu jambar yi nga xamné ñom ñofi dess suñu borom may leen wër may leen katan waye niñ leen deglu nañ leen deglu nañ leen deglu ñu wax ñu jafé jafé yi nañ leen deglu ñu wan ñu yoon wi nga xamné moy yoonu solution ñu ngi fi bëss bu set ñu leen di dégg ñuy wax ak jëf dafa jot sekk nak ñuy bayyi xel lool waye sa suñu jambar démé rek kenn ku ci nekk di wax ak ay séré yu dul jeex ak ay séré yu dul jeex waye paré nañ ci buñ ci paré paré nañ ci warta démé non dé li défar Sénégal fi lay bayé ko li défar Afrique fi lay bayé ko buñu ko gëmé fi lay bayé ko waye mënu ñoo jël sarène bi jital ko jël fas bi tak ci gannaaw nañ jital ñi xam té amuk rañé nañ jot na sekk nak ñu jital ñi xam té amuk rañé ñi ci dess ñepp mënu ñoo jitu ñu leen di déglu tay jël seeni xalaat té diko jëfé ñun warno jéggaani dara fo ci dem di nga fa fekk ko xamné boko denkon réew mi mu yor ko ñu ngi fi tok japp seen ñam duñu xëccio duñu xiro duñu ngaayo lolou ko xamul rek koy def do len seen mukk fo xamne ken wowo len fa te defuñu fa dara ñu ngi fi ci dëkk bi jaruñu len di tuddu ñun ñepp xamanté nañu fi ci dëkk bi nañu dajalé borom xam xam yi di waxtaan ak ñom nañu dajalé borom jëf yu reey yi di waxtaan ak ñom reconnaître seen taxaway reconnaître seen liggéey ci Serigne Touba reconnaître seen taxaway ci dëkk bi ba paré laaj len ay xalaat ñu indi ay solution mën na nek lepp nga fi li Serigne Cheikh doon def mën nañ ko def rawatina nak buñ ko noté ci mbolo mi yépp nak waye sa bu jambar démé rek ñu diko kañ kenn ku nekk di sédé buñ paré ñu tek jëf jëfele faté ko warta démé non dé ndax fa lañ jaaro nak Serigne Touba fa lañ jaar ak ngeebou Serigne Touba kenn ku ci nekk da ngay dégg ñu dal tudd di la kañ rek mais après ndax da na wara fété wo di yému rek ndax da na wara fété wo di tagaté rek ndax da na wara fété wo ndax da na wara fété wo Serigne bi bi muy out autonomie financière xamone na responsabilité yi koy xaar Serigne Mamour mi li tax du sonu goudi du sonu beccëk djémula tabax djémula jënd auto djémul dara mais day japp ni nit lañu wara défar pour ëlëk dundu doomu adama dafa gatt ñëpp dañuy dem bayyi fi dëkk bi daf fi dess lan lañuy bayé dëkk bi ban xéetu nit lañu wara am yan xéetu dong lañu wara am ëlëk yan xéti talibi ñoo wara nek ci dëkk bu sel bi fi ak 50 ans fi ak 100 ans nan lañ bëgg mel ëlëk nan lañ bëgg mbirut yi mel ko nan lañ bëgg ñu dëkkoy ko nan lañ bëgg dëkk bi mel ñuko mëna def ñu ngi fi xam nañ nan la te moy ñi xam te amu rañé ay dëgg dëgg yoré ko xamné mën na yor réew mi défar ko bam né cioc nga tok diko yëm ak diko sétane bam dem nga continuer diko yëm bu noppé nga faté ko kenen dédét warta démé nonu dé kon ñu ngi ñaanal njabotuk Serigne Touba gep té buñu dañ njabotuk Serigne Touba gi nak ñepp ci lañu bok képp ko xamné yaangi taxaw melokan wo xamné bu Serigne Touba ñëwoon mën nga baña soppi sa melokan ci njabotuk Serigne Touba ak no meuna sante nak ndax yef yi du sante dedet lolu ñuy bind ci jëf ay jëf la Serigne Touba do ay wax lañu bayé bind na bayyi fi né jëf lu ba ñëpp xamné li moko jëf njabotam gis nga leen jëf nañu kenn ku ci nekk bo duggé ci mom boy wax day melni ca morom ngay wax té lolu nak du dak wayé nak dafa jot mu feñ ci xarkana mu dëkk bi ci fann yépp ño wara dimbalé état ño wara dimbalé Sénégal kérok bu Serigne Fallou di wax may Sénégal lim ci djublu moy xamna né Sénégal mom moko wara défar mom bu défaro xamna né Sénégal yoon wé ko wara défar bu défaro parce que li yoon wé am Sénégal amu am nañ Serigne Touba am ay borom alal yo xamné daño rayanté jogé ci zéro ba doni milliardaire té milliard yoy dañ ko yëkëti diko joxé di bolé nak di joy di bolé di ram di jël sen alal diko joxe goudé ak beccëk suba ngone ñi di indi sen xam xam diko joxe té xam xam yoy alal du bari lañ leen ci fay buñ leen soxla ci bitim rew ko am lolu Serigne Touba l'homme le plus riche de la planète ki ñuy tuddu ni Serigne Cheikh ab sëtam la ñaata kër lañu jëndal Serigne Touba à travers l'Europe? Ëpp na ñaar fukki kër ak ñaar. Yépp ci loxoy Serigne Mamour mi la jaar. Déparé ko Cheikh Mamadou Moutouna. Nga dem New York kassaliko nako noonu. Bo démé ci barabu Serigne Touba lu nekk lañu fay sanni ci ay gadjar. Kan mo am lolu? Borom xam xam yi dajalo. Ñoom ñëpp seen xam xam match ci nuñu défaré yoon. Nuñuy canaliser ba ndox bi mëna dem. Waye Serigne bi ana lu dess. Nañu leen ligéyelo. Ñi ñu laaj leen xalaat, ñi ñu di leen déglu di jël seen xalaat yoy diko jëfé dëkk bi. Dëgg dëgg manké wul dara. Ñu ngi ñaanal Serigne Cheikh Yalla wacce yërmandi ci koom te jéggal ko. Di ñaanal njaboot gi mu fa bayyi suñu borom katanal leen te wëral leen. Di ñaanal Serigne Bassirou yan bi Yalla na wayef mu yegali naal yi Serigne Saliw naaloon ak Serigne Cheikh. Di ñaanal Serigne Khadim ak rakam. Di ñaanal dongay tarbiyina Serigne Tayeb Jaxate ñu koy ziaré bu baax te diko ñaanal mo. Di ñaan suñu borom may leen wër ak katan ba kenn ku ci nekk la nga yéene nga yegal ko. Ay Serigne Cheikh mu Serigne Saliw Yalla na Yalla wacce yërmandi ci kawam te jéggal ko. Jërë ngeen jëf. Yeah.